tani radon walde jox la bargo defi na gadi fi chat nga defi lena se do yam kebe en glof don magawi en jigi galma kumi farah en hode ga jamen tani en ga wali hay farmal te ngana fi jamena ka nga defi lena na kene may la bar feydi fun masana feydi sa mo siglo diglin fi gulya da gudana de lenche tigen ga mi sanwe ko yam creo feydi chadaglo ngom yam lawna ka sema qaf maligera du chat bet ka enti fatime kacha malato ay sumun ngolo sa kais gal ma sans fil gradien go ka resa ona ma ka li hen ko ko fulak la ya gudala de chos tigen ga sumun ngolo kigi de beniki masan nun qafi ka eniki sa li lin feydi hum vu nuve vedin gen tuan friya go ta la ga lawda ngo fulwa de ma lawda me ani ko mandren la gen kigi de nun qafi ka en frit na ka en go en glo fun wa go ta la ne la la doktor hi yor da ya tina amgen kafreni sam sum sa tous blakin go kan gay nang san tuang ligo firian ga fisadi figi de beren job do mesanwe ka nol de fi ba ka bambari na sam lino la ka nang san subur tuang de ku talang subur tuang go ni pur ma cho ka pur cho wani ha ka en nang nirfa ni mudo go putu mol nong ga tunang tun ranga sanwe kan tol go rang no duglo

Mingi de ben ki masanon kafi kain an kaske labarave nagat magadgan vetna kai bua labarave nagat magadgan doni kai sunda fi mitaradgan tan nan matashkom de figia o labarave nagat magadgan dan jawna kai ngulu fi tu dasa mi kisi chwa dokfal kam hidida tal eh nagat fi tanzani hu li ngol de fi arusha kai dia arusha da kain fi tu ne fi debitena fi nagat fi ay fokhna fi dunya da en gousem de vinra de chat kain kalis kain me ma gdala on video de vinra de chat sama yuma ali kolotu chemi kain am gain wana me tudisa kain choma nam chon ga kam me da nam fum gain me e ngol ma gdala on video fokhna video de sa ina de tanzania a kain na me e ne fuma nam fum gain me awa ma gdala on video fokhna video de ne vinra de wura tan non qafna qisa ma yuma la fata habib wa kan kala mun si kam dang tu sin ga ni kan ke hum tu ke jari fok nam so ida dividend fi na ga du chati kan e bro yal te ke dang tu sian mi fam nga wa ge bol fi tu na ta kan na mi ali ko lu du chai mi kan na mi ki de ngolo a mi na mangol ma chul glo fok nam na kham da la wa kan si sang lo so le fok lin lak la kan ka li lo bo kha nga da fi dividend an kan ni a gut ku da na ga dan ga na mi kum de be bwalte ko nami masam yumala fatte habib ke ngonam gide mi nami ale kolotu chemi utala nami gude fituna da ke fok markebe en nami kulo ha ya fok nam gena mo fok yumala group geo politique na na gadwe uratan gene tlum dulo kam ga mi namon ge ngonami kum debe gude fituna da ke nami ale kolotu chemi ke nam fum ren mi ma cholulo fok vi de vitena na gadwe tanzania sam yumala musa atso zongo awa ren kalama sumani sisa maana kam gedang tu zia kay tap jare le bono da tok tok jar na gan fayna ma maana le bo fok mi debitena na awa en dan gay minister en fi tle malika jar sime na kan sam jumala haliki shua mamat kan kamat klan glo ding limon am lop na kan kamat ngar fat ta kan am jisa jok la bor talamo awa am kal delem go nam lawa ke burda juna chula so lawa fam jumala post na kain doktor ay bisat kay chuay burda leng de fitil do kay soni kay nirfa ay burda fa ay tagay ni kay yudat le kay laon vi fami mala poste na na wana minister ni dere mo nam kalam goy na kay nam law kay lop mala kay fok mi mala poste na kay lumo hay nagat na na kay gut kula wul de kula de lu kay ngom de fi kurjuda kain mi dala ay nagat bichat tan kay ni fok mo fi maya fit fok mo chole zola wala on vi poste ngane ke ngom de fikur jet ke na doktor li lo bon lo ke gut kuda na gada le bo fok mo fi fok mo entreprise le mo chole na lak lak na le bo kuda sum nan garam gat ku doktor ko dal jewe kur jut ke na jo we na poste la choi li mara ke ni na ma yo a rein gudi nam na ka nam dala wahid ngana de ka fe ngoni ti tu cho a ti tu ka cho ya en e fok nam soni mai naglo fok di ka en agar jal mala gani tituna da fata gon mi fam nga o hen dan gani fok mo vi na gat ma chulu zo gut kula wol doglo de gal vi zum na fok mo jumala ana der ka en mi fum wuli gan fum gan mi sama ful ka te fok nam na fok en sama wuli ya ka en sama jumala law ken kura yo me dar ka en amudu mai li nam dan gan sama jumala paul benedum awa ka en firina da mo tu ziala musen lo hay lop nam gani ka na ligen e kamada en maglo kam gar al musumu sem de ko ngi nagat kay ne kay mtuf mol ma tuftan wal da mol ma da fi tinglingo al fi nagada en ma fi presence na kay de yala evodia pa kware kay musa musum lo kay en kay lok nam gan ti na o hen dan gay ne kay en fok ma fi burda choli so la kay en ful dit ko yo kay ngafre la on fi churo ma churo de sana gatito magali ka tamsum na lebum ge kafe na gata fe gani kan len am ligen kama chulum da le kama da ga ya fokon ve li na ma chuli so le ren ira fi sa sa la ren mulial bum ge sa na gata fe tan ren ma ya la te mai gani kan ke ni se mulian ku tu zia ren mulial bu pa ja le bu pla ma le ge kafe ni ren a fo ji dit ko mi se ni se ya ka churo ma la ga churo sa na he li na li na na a ga fituna di len kamat ka fara ngol fi jamen dani wa ko yangu de fituna da ga ngaramo yal ma kiran distang na la ful dit ko yomi ni se plama ale bu pa ja ale bu khay mulya am ga kaf ka ni ala ga ni si wi go nga akhe churo ma churo san he lin fi jam kan ga ni an se chu bi ze go si di me an ga fala ga ni tan am ga li din ga mi fam nga bu na ga
Awak apa tu? Awak lepas baru vin nakat. Mak dia nakat. Kalau saya sunda vin mita kerana disuruh batang nala. Awak sunda vin mita kat dia anda jauh kan? Do kan? Ti jaf tu vin bodoh digenggai kolo. Ramadan bodoh. Elum pada bodoh kolo. Kan si hari kromisi nongkavi lagi kat tunai si kelir gara. Tiga ini semua isi abonisan. Semua isi nong pedek mita vin. Cuma si dalam bus. Resusi ada jala anja dahena kan? Mita kan boleh vin. Mercredi kama ida chulum da kain ta kain tu a kain amit ke fudong magawi kain sunde diske mi masazi chat nisa kamrunong kafi kain chatafi ramadan bodo kain ishal anje dahen kain tay jaredi kain launli suku a kain purma pinge pa kain fatnamna kain fudong magawi kain laun narak musa sida lek dahen hotos marke besunde fi mit ta kain mi chatafi bodo tigenge kulo kain Bodoh tiga ni kekolongan nama tu, amu ramadan bodoh, lumba dah bodoh golo. Kaya kromisin lah, kaya tiga ni semua nongkafi, kaya mita fi. Jadi sesuatu susah tu, jala anjat dahena, kaya nak imit kaya borofi. Lumba tuhura culum dah, kaya mergeti culum dah, kaya tak kaya tu afdon, imit kaya afdon magawi. Kaya kita faham oleh kaya ni afdon magawi, kaya sunde disk kaya semua masa nongkaf sajat nasa kamuruna, kaya ni si homo. Kaya jadi sesuatu jala anjat dahena, kaya cakap fi ramadan bodoh. Kain apa itu? Jadi dia lawan si suka wah kain pak borofi mergedi refudong magawi kain lawan narak musa sirat leda. Awas untuk vimi teh terkita kain mi ngai tua ambagau kain lawan agong cuma ekciuna hijaf ngol devi bongorsi ke kain si lagak tu nih segel si gara. Tiga engkau emit tapi gormisi nah kain Francois ngai tua ambagau kain amit kain kamat kain doktor ngol maka jamin dani kain tua amgomai tumbri. Wahai insun tapi mita diske misum esia bonisan sumsa bisin nongkaf sajat nasa kamurun nasa ilihe nongkafi. Kain si homo kain gormisin a Francois ngai tuang baga kain amai jari di kain kamatlani laun si suka wahai tin tunigani kain fudong walia kain walia kaya doni kain walia barrier yas doni lah kain pita lampum doni purwista medih kain burdara utah kain lima pisum tukuran kain kain lawan naram musam sudah selesai dan hodos marak kebes untuk vimit tidak kain mi ngai tu ang bagau kain lawan agong kaji mepciuna hijaf mal divisi kain ang kavi kain situ nih segitu garah tigain kain mit tapi kormisina kain Francois ngai tu ang bagau kain nami mit kain kamada kain doktor ngol maga jamin tani kain tu angume tu ngol di Sunda vimi tadi, sekarang misum esia bonisina, sumsum si nongkaf sajat nasa kamuruna, kay ini si homo kay in Francois, ngai dua ambaga kay in fatma jari di kay lawan si suka wah kay in tin tu niga ni, kafudong fisia kay in kalma, tu misum ungkubi katame troza sihile bu kalma, kay is katame Iglis Katolik tan maga waliana kay in kay is ngoro neda kay in pit doni pli doni purvi samedi kay in burdara utu doni kay lima. Pihai sumun hayam galma tukuran kay laun ngarat naramusam sida leda awani kisa kasi yordon nongkaf kay nisi dede vira di chadi kay nani fiki bigi ha kay laun fulgi tengir dale laun fi ngustafima nam jisika talam na fisa nam jisika talam sida leda sanwe kang tolam gue rang kang nul heti ulo

kiki debe ni ki masa non kafi ka en ki nan disrobot na la ni ki se yor dina ka lam ful ki tengirda awa fande tenan hina ka tamisu masa non kaf ka ni ka en lina fi l'école Asia awa ka en soupe de l'école ma kais ko ful lak lak ka en l'école kursin se en kalavi ma en si se en chani sa ko es ki ful lina fi l'école lina lini balaka hoya le bukulu kon pum laka la ka ni ka en l'école se l'école ya muna ka hoya jubi ga ngi tigi ngi sumay si ngi samulon na cha jana kay na ne ala kursi le kol si chuko ngor se ga nan ga ma goddi kay ndi ala hatte ni sima fa ga se ga na din gani ane samulon na cha jana tabe to ya tabe done ala kay ni la ko si gudu klo an si li le kol la ni le kol si chuko an mi fam nga a kay ni sa lo fok fi ape na gar yal ma la kay sa hatta sa sey di ngone kay ni ki gar sa ni si ma ali bo kay sa ira fi gomni fi na sey di ngone kay ni ki garial mala gani kursa le kolle li ale bakki sale bo gani saglo na cha jana garial mala gani ani si hat kursa na ne ne fulji va ne dane mi famwa saraka gani linga linga farngo le jamane bli ngulo na cha jana ga ka go fudon ha wa go tala kurjuma do si le kol mai di kaya mai ke si di adwas mai ke si di a ka ne sa la ka fa ka ne ne da jankir si ala ani si li le kol ko da ro to ne si guda ti na ga da ga go do misan kep do ngut na ga dane kut ngolox kigi de meni ki masan non kafi ke de devant touriste fu don bon roge tamen gatsu beno asam ngana ke ni ki sa kais kal jahin al bu ni ki sa kais kal yam chongale bu ke ni ki sa kaisi ga helen al bu mge kaf ke de devant tigi asaf don silena kigi de besa gulmon basi de devant tigi de devant tu gatami ke ni hara gine de ke daniel de devant talamo ke ni ki se ke jaftu fi gine de non kafi kigi de be jaftu fi samin di jona ke ni kigi de besa gulmon non kafi kigi de beni ke masan non kaf ke nan kalu ngal ko jia ke labar fi nakat nan jam go dom gam me telem guys sama go dan dele chost gan gan me sanwe ko yang greo ke ngom yam law ko en di fatime kacha malato kini ko man dele na la mina no cha bru mor ko ron vi lo fin de so masan de joy ki de belom barbalam kaya lam fle bur maka fokka sanwe kan to lam go.

assalamu alaikum jamande na ri nyemena fada radio chadi ya kokal kal gricino na fura radio ndara arona labar nde ko yadi kingal juma e kinta do wadi kina october da ene ko ngul gar sakine dubi ndin findi luko arakonna yeye claro igi injin kabin tekniki ndi sangwe koro njiriado wadi kina teknisien centre meter gredi ingis nyemba hal ni yona ge da fi micro ndi hashtag bakar musa yeye njiriado wadi kina centre radio emeterengis nimba wote samru daya labarnde ko yadi kingal juma edi kranun jodu kuna fanniol mara labaradi kranun jodu kuna fannien adi kabin tekniki rleniena wote sangwe bikari kudusoduna jamai krincha samru daki.

ngal studio nti mokosa sote de gisi karmuy na charzin troñene in ro jimine ro ro foy nafsini bar dubri o tisiru karmachne ada qal alhamdulillah balaq suquk da amazo wosi findala tasab wukit de barchant utuz tuk togne troñe ya kwa salam me ya bad ma salam de nga afine kadil ruyu wax wala ko qozi wala kafara takfarka qastan dik de mardanati yon ya tam okhit yon ya wukitan ba kuntam to get ilix drank ni alati amantik de mardan ni dala troy marad troy ro kasan de khatun to elni wer wal te elni pali wal te elni garan nam nya af kalte kalite ban girti de amman nan kashin de jamma troy di kawne ti ti tarin to oro ro mon tanma ngal mon to ozma bi yani amman nan kashin de wer tanir tej tej tej tej tej to alak wal ngir no di wat cherangat bum nangane jire sakasan taba alak awat sutia ammo kashin nakani ro rokasan nam asin blengde troy mon kashin tio kan tio rokasan asin ja ro romoton tarnya biñ la tante eliñ mushin wade teri mushin wade no orindi rokasan ya asin ta apkiñ mud roge nam tortar ma gañ tak nam toyen ni ñar gitin asin kalba ro yor moto tarla moti ngi or temnen ngal noñu do or tem batan ro yol moto dige a troñ be biyan be al qindasar nam tarñu tarkal ba war kal ba ro muy nam ro sili bi xini mus dar ko ket wala musraf nakaska wala mus ashne docteur bu ngeriñ amantan aña dara kawne mon kashine ne yanger ko yama ya toye turuy wax wala bo wala mardana ngañen des ya afiet ya kan dambo amana ma toyendela cien tinger goc bo ñat ngir ñu marji gi tinger ñu ama bubu ko de minde ne kay cien bu uñu gonti gol in ko nakc ala ma ko bubu ko mecc kab gum ri yo bak ne ne jirida mon ka troñ ro kas ngal be finim ko ngal ba de ryo moto cien dar dan nan toy zinti ne ko chot jonang chot dainang ko bari ya yati tan bubin kawne ne ko rokrunne jere ta argri wo oro kawne ne te gamam al kos kayibo nakhzin nangana wor tanir bungit digal ta ban bilene amar rokas barandala e rokas roni minde zor qinam jambena zor ngal mudinto o ni paline ne khasne ne ngi woradin labgeta negar kuy in tamani tu yule tamani tu yana wasaqe tamani tu yana tani ne hasabukit amma de mardan alkar taran kafariq na jagri o gindrik afiye amma nak ngir tiagat laptan gutun goron biqin mon kasan ro kasan biqin kinin mon kinin di kawne nek nek ci gono get ne ro kasan kayni yatra ri tortma ak den marwat in gar marat bitu oni biine to oni kasnenen gar niyama qutur wa tan ya ko alkos kayya nan kaj nak ngir ro kasan takur gud amman dang na xal ko ndassar rid sangane ne torkor nga ñikere wasangali ñikere wasangali yul baranta bu na ma asin gumit in roñi kuidal in kortiant in touf wonu nam ndass duma roet tan kay ngal gonne nan kaaj nak ñikere ngal tu yul tiit ala kos kay se cekant bu gune ne xastan ci re kinda alan inda sangi sekedara lazim nek mayes kan nga ndax ñikere bu ngud nung batan le kol ko ortoge ala kos ka yako dok jang le kol ti dok day garna sha ala kos ya saburu wax u yako da ala ka wat kinyaw ki dingi fa takran dama sik di khastene nabzin troñ ne ro jimine ro rovoy nafsini mbar dubri ci zero karmachine ronde se monse mohammed jama souleyman agit ki mesukam chokati ko na fit nek ndam sabay inshallah kabin technique.